ni ho. Awurade nkoto ni yɛ nida soɔ. Ɔno na ɔbɛko yɛko nyinaa ma yɛn. Ɔno na ɔbɛdi ama yɛn. Enti ka wakoma ɛto yɛm. Adaano mo sisika kyerɛ ɔman ne sɛ. Mizrim for Mohon, the Mohon, the Bia, the Biu. I want my dear Munyaku, the Radi Bacon, no amam. Namon, come on in. A coni, you good at the con. Yahoo, Din to Menko, Yanyansen to Menko. Nim di entumen kon enti di ene wo femu biara di atu biara e wudie ya wona mu bia no e wadi obese ne ho anem adum 106.3 fm patcho frewuni afrewa dam fana kacha ne se on fana fidie ne to adum na so bu se goni ne tim aba aba tene fidie yeso ebusiam pa ebo eja demeja wo mebrade ate ene ye ba be show nkuran ye be show dey Samri Amika se insi uto den den den den den den den den den. Ebi a wano se insi uto. Esrawa wuhi a yeyi. Endi sa wu se insi uno asha si ne mune mune na wana ya na etaybe ufiye wa. Epa chawa. Na wape baby efufura na wakwa akwatena won kwa ho hia yen echenen eche nyoma ebese ese kuku ono ba e na asaye densio ni de hwiegu a e den a wo de fufura begu ti won kwa no ho hia yen pa Echen ejapade a obehwede. Ti ho sensio ne ba oh na wadi mirika no efi ho. Ewudie. No ape bebi akwa akwatena. Esere urade se onye yadom onhwe obi aso. Urade mo obi aho masam. Yobane fona shishenyina urade nse ni nyina.